Bueno, mis amados hermanos, nakakachinabal na ba sa ila sa lecho la ish ni Chabi la habinal relika radio, la radio chokachira binkel silikuna laen o kreichish chab sinkel kung rakal rati ni kakwa li ka Dios li hermano Pablo paaw hang kukrechikulak kagukin di kens chiba kung rakal rati ni kakwa o nagwibinin na klaat chao kwabi rati ni Dios chikokain Renacto el chiusik angel ka kwa ka Dios. Hokan mis amados hermanos, liratin ka kwa nakatao san sa el evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 13. Lishkolomel na chile atin chiko kain liratsamel liru chichoch. Amen. Ratin ka kwa na chichoko kain. Laesh lakpamanel chanchanesh liatsam di nakahala ka rin sa ruchichocho. Kuitaliat sa mtasa tishkial, karurah chik tao kwe, maka chik tao kwe. Yalre chik tsakek, ut ha chik. Maa chino kwe, yalre chik tsakek, ut ikah chik. Amen. Sunu ba ki, raming kirati ni kakwa. Haman sa likon na lain. Kautak amaw sermanos, si ratin ni Dios nuko ratin na nuko man comparar nuko junta eta ho hundi atsam niko shla na klaata ting hermano nika kereta na kli atsam li nika kuksis la hun kablal mukuka akta la atan kat oksin kere chish hunil li krisyan hun eskwan kli atsam sa ish hun kablal nika kereta hun shil chakutan amos hermanos Kunshel nachter kutan nakakeretal kahit di profeta ni kakwa Dios hane baling mas ni kaya oksi kresh yeba rati ni kakwa pero haman na nakwan naskolun ni kakwa Jesucristo ang shkarush che nakwan che kunel ni kaya paman che kunel ni solom ni kakwa tentonak taok si serak ang kirati ni kakwa ni ka Dios hukanak nasche che kukay ben rakal malakliho Número uno, nachechi hokai. Tentonak takwang sa hunahel. Takwang sa hunahel. Kaut. Nakakeretali at amli na roksi ng kakoksi sa lahong kablal. Anong nak nakakubli siya natibela akwa, nakakubla at sa kemk. Mungkuret, mungkuhuntorol, tikwiruli at amli ng kakoksi chisa pecha. Lahat ng kajo kachiroksingil huntorol chiru at amsa. Kuirak ta chas ke ba kun toro ruli at am sa la shtibela kwa mkuta ki okta chi mkuta sa ho li tibel kwa an. Tentonak ta ke kun chutal li at am chisa. Ho kanak na chie li shben rakal kwang sa hunahel. Kaut di ka kwa Jesus na shke kun ejemplo choke la es rats am ruchi chocho. Li shtanemit li ka kwa Dios mis amados hermanos angeliru nakwang sa hunak cholehel. Chan kero nakwang sa hunak cholehel, hanak amaus hermanos, ngkut narah na siya mga taruk ta chik angelak, lah pa manel siya hong kalrib. Karuna siya lah angel sa rocho ti Dios. Nakwitis siya kwe nakla nakwan kakwaklisi hunak lik angel o kankay sa komunil o kanko sa komunil, mis amaus hermanos. Pero sila o takachetra lain hain ning kaush han timbano. Umalaktis chet si lidiakono lain timbano en. Umalakli pastor halantis manu, halantis man lidiakono, halantis man obrero, halantis man lidiakoniso, kreril kanghel de chap. Simkutaruk ta tentonak ta isimako na klik anghel chisa sa hong komonel. Nakakere tal ru at sam. Mingkana aru chik angelak ya kuntorola kwiliru at samta chike sa ischan di sa kem. Pues hoan na kwi lah pa manel. Tentonak mungkutaruk ta chik angelak ya lishkunay sirip. Tento manak tishkerip sa hunah chiribirip sa ik angeli kakwali ka Dios. Hokanak na chie mis amaus hermanos ratin li kakwa. Sakal na ko ratin na chike na tento angeli ru na klaukwan ko sa hunah. Kunahake ko, chik angelak, chik angeli kakwa li ka Dios. Nagkikereta li koksang. Lisang ka nakangkis utubrib chik angelak, malaklitekin,
nak ni ke ok chik angalak mkus hun kalepta sinon ke cholototnak kok shul nak takwil per nabal rul kangel ni gaismano arre nak keretal nak hokaan lah pa manel matoho tachik lah pa manel hokaan nak nahtira atin ni kakwa Dios nahtiesko isa el evangelio de Juan 17:21 parkuin nahtie amamos hermanos tento nak lao canau liquan saik angelica qua dios nasce sal evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21 abi nasce chokai atin chikuacha likarunin tsama chakuacha ana khuna hak ta shakruhep che kwan kukin honak honak kwan kina kukin lain chan La ina kukin ut laat kwankat kukin chan chikokai. Hunahak ta shakru heb renak kwankep sa ruchichoch. Te shpab nak laat chattaklang chakwe chan. Anay nas chiratin di kakwa. Nas kuchiku angelirunak lao kwanko sa hunah cholehil misamaos hermanos. Tento takal chotup kip chikangalak nikikiretal. Naklaat tischeli pastor hermanos tokuang sa kunak likulto kachutu bakip si kaislo kali Dios o malak tischela kangel hermanos ta ajeru takakwaklis kunak likangel sa komonel takabano haan narah na el hokanak nasche la es ratzamil fruti chocho karu tischye liap ni makin ke paban nak tischkere tal naklah pabanel hunahe Chik angelak chik angel y Dios te saos chol te che ya ni que chototna kachilah pawanel saib sai chol ya kep chokai entonces amados hermanos hokanak nachie la es ratsam su chi chot narah nachie li atsam sh okchi okchi stawal ya khalan sh okrek en kish sahil hokan mis amados hermanos a heleru naklao kakekip sa khunahil renak toruhan chish banukish angel kaqwa liskabil barkuinasche tentunak taquan bisal malak estar proporcionado takanau liquan saish angel kaqwa kawut misamau serman tentunak lao lahpa manel kanau liquan saish angel kaqwa lika Dios kawut misamau serman kuanas kuina kinkana no mali kuang chankerunak ta kotun rets amili rusi chocho neke kere tal amamos hermanos li chakem mis amamos hermanos li atsamli na koksis li junka plal kuanta na jonal na skoli hermana ish kuanta na jonal na skoli li junka plal li jonjon ut kuang ut de repente kash kere tal shosh ut chatsam salish tibelish kwa Num tahanak kial num tahanak pachik ma hunchi naruna tsakan kreli skal dosku kawut porque na balchi atsam sput chisa ai hun retalil amao seman hun ejemplo hokanak ma kam ana kuise chu amla pabanel tentuna kwak bisal itishmano kawut chankeruna ta kutun kwak bisal Neke kere tal amamos hermanos kuanak se chanke la pavanel magaj kibisal li atsam sa musiqeh rikine sal shuam di kuen li ishq chankeru na koton amamos hermanos na klah pavanel na okshni mo prisinkere na okshishye bal kahlain mas inchabil na okshishye bal na kahlain mas ninabichang Na okchishye banak lain mas pachininaw ang predikar. Mas chabil ni atinak. Lihun kwele makano kwe. Mangkun nasnaw tabichang. Karusha oks manukil. Narak nasche oks numik kial. Di ats amlikwang salikachuan manikagwa. So oks ni mobrisinkil kibrik enli karunas kakeli Diyos. Utokan amaus hermanos. Tentunak lao kwang bisal chikanaw chiwaminkil chikanwa kanawak kwang sa iskangheli kakwa lika Diyos. Likaroon na iskakwe lika kwa sisi hunakamatan oksi chisa achol
mani mo prisia kuip de kenaat mani mo prisia kuip de kenak nang kanau bichak maren chal chat ok mahe kwang kile la kwa sak wit in la irma chat chirish na kang an ke ru mas chi bichak malak chirish kin kang amas ni ke snau amau sermanos li atinak mani mo prisia kuip atin hermano chanabak rok sin kil sik angeli kakwa ho kanak nak che porque la atrats amru chi choch Si la at junak la pamnel na okchi, malaka especialmente la kwah panel. Heble músico. Chuchi kulman kamaus hermanos. Neke okchi tsektanan kiribeb, neke okchi ni mobrisin kiribeb de kel negeshnao. Yarre chi nakte ilex manep de cristian, mungu nikesh keta chik lokali dios chan chalep shoho. Inka atin hermano. Sal evangelio de Lucas 18:14 nakye. Amaus hermanos, linas ni mobrisirip, haan ta kusir. Pero linas kusirip, nas ma reconocer, nak haakak li Dios nimsh kwankil, haan li tak ohobak li chol mis amaus hermanos. Jokan gutan, kere talay, chankiru kwankat saan, sala naak, sala iglesia, maren chal hual nangkat ni mobrisirakwi. Arunas chila la hermano nak nangkat, Naklaat ng kachire, laat makaat o kwi marichang katre. Arunas koslaan, arunak na rekali atin ang masana tap, mamin. Yo kachis tiki singil, yo kachis tishkam singil sa musika. Hokan hermanos, chikanawak likwang sa angeli kakwa li Adios. Tinto naktakanaw siyo aminkil ratin ni kakwa. Kwal angeli ro, naklao re naktakaykash kwa hinkil ni kakwa sa ilal shlokali Dios. Hokan nak likuin kli ish kanak kwan, mungkun na rek ata chik sa ilali chol. Kwan nak li Dios na roksi ho nak likuin, pero rikinaan na okinu mo pasingkirin. De repente, shoshal rip jiru, haan mungkun musik ta chili kakwa kwa dikin, sino ke haan chili saka musik rek. Chan kiru na kanakotun, porke narak taklang kirip shunas, at si narak ang halak sa hunakil. Mahun chi na taklang kwe chan. Mahun chik na... Tataklan ko ilain, lain jalwek or timano chan. Narah na che mkure ta chik li Dios kwa rikin. Kunah nao ta chik ang beksik ang halikakwa. Uto ko anak marin na ok che balak kaahlain mas ni nao. Kaahlain chabilah bichanel, kaahlain chabilah predikador, kaahlain chabilin chabilah akwak manel maricha. Ay Dios, hermano, narah na che, Diyos numik bisal. Banu kwen trikin na natin man. Porque li traten li kakwa Dios chuchiche mal di nach ni mobrisirip haan ta kusir shkwankil. Hokan na maus hermano. Kwin kakwa nak tirats am li atin na intak ang halak sa lachu am tentonak sa terek a li kwankep chakat. Te hulak chirugap li kwankep di yoke chik ilo kakwe chak bing kakwe. Chik narah na shche nak laat rats am ruchi chocho. Toshik se Roshilal. Tinto naksaksakak ro li atsam. Naksaksak ro li atsam amos hermanos tisk amchak kunak li kana hermana na ok kubin kilis chakem ay naksak ro li atsam kwal sa chol nak nakut sa ischang li stibelis kwa. Mahon tabi na masahak tabi chol nak tislok tara humbolsak si atsam yuchi choch sa yuchi mul sa Ito ho masate bichol nak tishkut sa istibalis si kwa mal sa isyang lish sa kemak nak muli sa liyatam maamin misama o serman. Tento nak li kana hermana malak li ishk li sa chol nak ul istibalis sa kemak nak kub na keli atam chisa kwal chinaos li atam saksakiro. Ma hon te naruna ako kre nak tishketrak sa atam sa isyang lish tibalis kwa chichu chimul sa Yuchi chocha. Hokanak na. Hain kun retalil amaus hermano. Kamaana kwes choam lah pamanel. Lah pamanel tento nak saksaka krulis choam. Takotong nak kakeretal takot humbasak liha sa li kristal malak li atsam sa li kristal saksak na koton. Kamaana kakwe sa li kachoam misa maus hermano. Takotong nakratin li kakwa Dios Yuchi halok li kachoam. Takotong ko nakratin ni kakwa haan siya halok likwati nukbal.
Takotun kunakraan ratin Dios kuan kilikakwa Dios choche halok re likakwan hikm sa mausipa. Renak teshkere talikrisya. Utrikinaan nike okya atinak usli krisyano chirish tihonghong. Nike okya shtiebal. Likuin kaan, liish kaan, kwal chiberus na lepse kwanchak, pero hapmananak kwan. Chabildi di kwan hikep. Tula nep sili krisyanain. Sa kalchal na kli Diyos siyo chikalok li siyomet. Nikiok si atinak us chirish lakpapanel nak chabilis kwanghik. Narak na siya nakli atsam saksakiru siyo chibek siyo kachis siyomingkil li kwan sa musik eh hagun. Hokan hermano, aheliru naklao kanaw li kwan sa angeli kakwa li ka Diyos. Kawuta mamos hermanos, kwan akwi lakpapanel na kwan, Saish ol sali templo, saish ol chibichang, saish ol

kakus sa chirish kangeli kakwa sa kabanak ng kakusla? Mamin misama o senman. Tintong naklaot katiko sila katyuan. Katsirili kakwa o ksin ko na kakwa lahat. Tang ahinsh manungkil katyuan minkil ko na kakwa lahat atin Diyos. Renak li Diyos tos tang anim misama o senman. Pero sila ating anak kahala kwa hik. Lakwa tinokbaling anahala. Lakwilo bal kung likhos os ako. Sa iglesia marisala chol, marila at katsakok may sila chol, usaan? Pero, habang kwa nakasadikay, nasakok akwi hunak man, hoskil, bang makikwangkil, liras rizin. Uthaan na ining ka narak likakwa, misama usin man. Li Dios narak naklao, kanaw likwang sa ikanghali kakwa lika Dios. Sakakro li katyuam, kanaw katakakot naklao sakal ralas kakho li kakwa. Renak tes kereta li kwangkep sa kakat, li kinaan, tes nauril bal, ang tos li Dios nakalok. Te okakwit si sikma li kakwa. O kanaw mao sermas, ahele ro naklao, takanaw li kwang, ho nagulak siro li kakwa. Tento naklao, kwang kosa kunahil, cholahil, kunah de kulga kaos. Si li pastor na siyakwe sa la iglesia, hermanos, kakek bayak siya nagkusing, aherus kumaklingi hundik anghel, sa kunah, cholet la papanel, kachin kachin, ay Dios hermano, humpat na rulik anghel. Pero si tistiyeri, lak anghel siya kumarel la at siya kusiyakwe, laing kami na kwa manungkil, chalihon, o laing haanin ting manungin kones, laing chalikwek o ting manu chalihon, yung ka mukuhaan ta nagulak chiru ni kakwa. Karutis chiri, di amigo, naklao amao sermanos na kanaw kwang si kanghel ni kakwa Diyos, hasta likas kaitsin makakwa akpa manel, ni kaya sa hos cholet, si si kanghel bar kwan na natiklas manungkil, ni kaya oken mis amao sermano kong si kanghalak sa chikish lao lakpa manel. Pero sila akkeket kamano. Katsapong kalik anghel kong kalm kutorok takpanong kilmisa mao sermanos. Ho kanak, na ay hanain na el, nak, laes rats amil ruji chocho. Chan ratin ni kakwa. Laes chan chan na is rats am mil kun ruji chocho. Kwili ats am taasachis ki al chan, karuchik ta okwi makajika eh. Karun nilak na el. Amados hermanos, naklapa manelin kanas na kuang sili evangelio, kanas na kuang minkira atin ni kakwa. Mukukakta rapminkil, amados hermanos, napal na balakirip, si kwechi abing, tan siker kakwi abing ni mano. Ay Dios hermanos, us naktatapin, pero haban, wal aheli rush kuang minkil, ratin ni kakwa Dios. Tento naktakat yung ami. Mukukakta nakskabi, Mingka, tento manta katyuami. Amaus hermanos, si hokaen, to kwaklik, to kik sa di kapabal. Lahat din nakakwakik sa lapabal, lahat ating hermano, renak takotong na ustatihet sa kwish panep di tenamit di kristiyani makini kay paman, ahelero naklaat, wakat sa kunahil. Chaltakwek ahchik ma makutben chikakwip. Mani mo presya kwip. Rikil din na kanaw. Napal na siya ay porke lain wal napal yung nabom. Lika kwa ka tacha rikin napal si nabom lihunghong tacha rikin linatyo amin re rati ni kakwa Diyos. Ang hiniro ama ko sir man. Chabilak likatyo am. Unak chabil likatyo am chiru likakwa. Aranaks na saho na nakaikash kwang kili Diyos misama ko sir man. Nakaikash musik likakwa si likam. Aran hokhanak na chili chinabich. Se goce aquí, se goce allá. Takwek ash saili Dios sa li templo, u takwek aquí saili kwankili kakwa sa la kanghel, sa la negosyo, sa likay, sa atribe, yalakbar na ro, tatalimang aran takwek ash kwankili kakwa. Mukukakta sa kwankat sa li templo, yalakbar. Amaos hermanos ninkya kwa in por experiencia. Li Dios nashman sa linchuam, ay Dios mio kwanak chokin chibek na kwek ah. Nastot di kwam ni kakwa utaran ni ok siyap at masay sa lincho. Porke ninchap ko slangkil maa narutin toh kwi di kunilis ninkal usilal na shmano li Dios sa lincho am.

unaksalach on amaos hermanos nakjokat siyo bangkil bangkil tratar manera siyo aminkil ratin di kakwa aran takwek ay say lach on sa lakong kaplal chanro nakta-kotong hanak laat saach or kila sumatin saach or kina lakwa lalak ahol saach or kina lakwa sa kwitsin saach or jalakbar na ruta kumay pero habang kwantyo chikulman saach or sa li templo pero kwals napis ok may saach or pero sa lichong kaplal pletik chik kakalik chik ay Dios hermano ma kuhaan tayin na kulak chirul kakwa ang kanarak li Dios ay kwilaat nakchabila cho am cho chisik nakutun charun tanaw haanak la at saach kach ol dalakong kabla rikinep la kwa lalak ahol rikinep la kwa sa kwitsin unke sa lak anghel ta chik saach kach ol rikin la kwa sa kwitsin barkuin nakurip la kanghel pero singka nakmak ngka usk at chabilos yoko chikbek sa liwa anghelyo narang na che ama os hermanos aran naklao hakaikar sa kach ol sa litem pero sa lakak anghel mare shopletik chaksali jachirish shukli kalot shopletik jachirish shukli kaparsela lika chinachoch shopletik jachirish li ketong shoko chipletik ay Dios hermano narah na chits ahruli atsam ahali runak takak usla chanke run narah li kakwa gwili atsam chan taasok li shkial chan jal reh chit yaik jal reh chit sakik karun narah na ilayin narah na shkia nak deskere tali krisian nakin ka usle katyo am le kakwang hek jal nung ko isse eh chik nake ok cha atinak chakish jolok nak na pay chakrip sa li temple changkep kay chihokay jolok na piskore changkep chihokay jolok nak chabila kwa wanay lash maharip changkep chihokay nge ok cha atinak hokay nak na chih li at sam nak magatish kial jal reh chik chakay Inka misama ho sema. Katsalok likwang sa ikangkaili kakwa Diyos. Li Diyos narah na kla. Ho kanak na siya laesh ratsam ruchichoch. Isilao ratsam ruchichoch narah na siya misama ho sema. Tento na kla o kapan segir kebash lo ka li Diyos. Si li Diyos sila matan marikwa na matan siya ni kakwa rek ertisin rek manungkil hunak li dikangkail chik Manu chisach ol chokresh lokali Dios. Manim obrisia kwish manuki. Ma chisach ol porque la kahla imasin chabil chakatara. Inka ating hermano. Porque chanamak. Naklimata neh. Tawulak likonal naktarake. Pero linka narake haandi rahok. Rikendi kakwa. Hokan mis amagos hermanos y hermanas. Dios chios obtisin kere. Rikendi chunili atinay. Amaning kani nao chan kero ni kakweka. Pero sila at ating hermano y hermana, maren chal kaus yukachibek sa ikangkali kakwa. Kual usta ka naksalikon na lain, tats ilirish la jwa. Matyal ko nakataan, hingka, konal na siya kwe li Diyos renak laat, ta syoto lamak, jirili kakwa. Kalikwa tinobag, kakwa ta kain chikwang, chius, Chinawak ta siya kalikwang sa lingkong kaplal. Jiri li Diyos. O li Diyos maach achiru. Haana siya kalika tinupal sa mga usirma. Li Diyos na siya paano. Ninti siya ko kainakwe porke ko kaan siya paan sa lingkong. Lain na mga usirma ng singka singkis sa Evangelio. Hual jibiru li kwa tinupal na siya kwan chak. Hingwaling ka ni nao us li kwang sa Evangelio. Hingkaning kwa na kwa biratin ni kakwa na siya kwan chak. Pero nagsula konal na li Diyos sik eku. Ninchesin chol, tan sikir ka akwitin sa kongs, chi abing, pering ka. Ho kampe nak nasiratin ni kagwa Diyos, chal na kinchan, sikbalep, litlup-lukep, litagwakin na kan. Malak li sa chin na kan. Ho ka natin, hermano, li Diyos na shakal, na siya akobrisi, li kagwang hik. Haan na kwe ay narah kay balakwe, laat ating hermano, yermana. Manchus rin li kagwa Diyos, nakli radio felicidad, na siya kay, chihulak, toh parkin katalima. Unang kwebe ni naklaat o sobtisimilakat siya ni kakwa li ka Diyos. Hukan ating hermano y hermana banjo siya li kakwa Diyos. Nakwara to siya sa hong hunak litiho kakuchme. Jire li kakwa wila ate kakwa nagtatroksimas li kakwa Diyos hona paano li kakwa kakwi panak kusya kwip siro. Jire li kakwa hermano kakwa Jesus. Banjo siya kakwe rikin siya hunilain.
Yo ko chis pstri bala santila atin atin Dios. Yo ko chis gula krikin hep latin na mit kakwa. Haman atin ni makwal Dios ting kanap sa ako, Padre Santo. Renak ta kanaw likwang kukunrat sa mil ruchi chocho. Tang aniho at kakwa. Haman atin Dios, marikwan chal kakwa Jesus. Nang maki na kanaw kwang salik angel. Pero haman nakat sa machaku. Naklaat siya ta, tang aning karela atin mit at kakwa. Renak ta jihek lius kakwa Jesus. Renak lo kanin bila ka ba? Renak ter ko simbila lo kala kwang kilal at inimakwa Diyos. Hingka at atsik kakak at jihobek. Hingka at atsik at kakak at jirukrus. Rikin jihunil lina ka jo amin. Sinoket ter ko simbila kman lalo kal. Rikin jihunil kakwa Jesus. Pancho siya kakwe. Rikin jihunil ain kakwa. Ning kanap sa ako. Siyan siya lincho ni manu lak ang halay. O nakoy unit kakwa Jesus. Nakisaya de bendisyon sa ikto ame platin amit kakwa. Aakun rosop singkire platin amit sa rikona lain mancho siya kakwe. Rosop simbilak si hunil li chapil ah abinel. Amen. Dios si kanakirikin mis amados hermanos hanain ratin ni kakwa Dios ni nakakam siya kong Raquel sa latyo am ut lain nakoy unit nakakwa.